0: na mu propu ayon sama adum ni adoy ayon sama ewradi ewradi mayem breyi enye kwata osu ahimem kono kaiye ma isu
1: kawai
0: yefa adige kase ewradi wayi yamba
1: kamata
0: yedawasi

diaye manyan kwawo bidina sum yehowa onukuto na ofata onukuto na ose ne nim na ti opinio koma yeshira ni din kronkron amen.

0: Zeus. Enene, ni amekachura na sama. Obia mera na swasi tia menene. Rauma simanyame, wani mnia ya emanema. Hey, ni awaka njina nisa. Mua maswa mune swamra. Amu kori ya ribu wano. Mumra mchai na masiyamo. Na mema mwahume, ewa yesu.
1: Hey, eradi bibi ya mye.
0: Ediyane hiyawa.
1: Bibi pa kama kumasu
0: onyame
1: akebi pa titi mye metuma muse mye onyame aradye
0: sawuya
1: kwa kumasu adye mamiya
0: mediya kuku.

nyame frɛ frɛ na ɔwurawura wo sua na ɔwurawura nipa na wayiyi atitira ɔdɔfo ka wo ka yɛdia bi ho mmere sɛ tim ma ne hena ne wo na hwan na ama wo te ase.

namo fa wa kuma nyina mra ewrade nya ko ponche oye mo promufo ni woto chanisi ni kuche fu na natonya sunda sunda.

Mano, Ebeka se unya me wayati e. Bemene, me mwadia nina, me sira unu ya uwe. Sa adi chile, na ali unu watoma. Mini mano, Ebeka se unya me wayati e, wayati e, wayati e tutu. Sa adi chile. Demano, é que

Adifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na uhain riba, na awadi animonyam apuye wosu. Na shre, isum bakata atasiso, na isum kabi akata amaiso, na su awadi bapuye wosu, na nanimonyam abedeti.

ha senye yale ye to mi aka me se nyankopon ti ase ha wana ka cho se yale na to ne du ko wenya mi asem no ridi na un king council me won ti nyame ase se yale na pause no wana ka cho se du me ko wu ha ba so me dia wo be sum wo wu wo be sum kwa tia wo be sum yo hia me so dia be pesa de ka cho nyina ne se ya wa ba me dia se o ke ka ne ho a I am Kokulon, my father in challenge.

kuta meba ewia me kasa kire wo tie arita meba me kuta me ni anam me represa ni ahunam nyu me pia da siti me ni meba salsa why are we boa meba why are we boa sa me brada so why are we boa sa oni be pam akodite ti adumi never such a wagging. Na subabia womu biara. Jabu tu. Mame metra wakoma. Mame ne ire wakoma nimo. Esansa ma pain. Ma hini na pain. Ma dianyumi. Ma wane nye no monsa. Ne mo meti adumi. Ma wakoma mupu. Na sesun suma tadia. Na weni ahunya kesia. Wunya wenya dingina. Tie osori anyuma etse sai.